0: top-notch radio. Top-notch radio every day. Power FM and Conway. People Station.
1: Get interactive with us on WhatsApp and text messages on 0957-879-879.
0: Powering up Central Province.
2: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
3: Shhh, talalemi, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
2: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Vanyina no mwana, valingilo kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
3: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenjenta wino, sana elio mwana afyarilwe.
2: Awe. Mulingire fyo kuwekirako ilo papita umulungumo pano maya kupapa. Elio nakabiri pano maya milungumo tanda waka michenchente no mwana kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Elio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo afikile.
3: No mba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kuti bachita fyo nsefyo.
4: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na abena mwenu bamishindike ndesheni.
3: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkala ukubwekela mo kuchipimo panu maya kupapa.
2: Chika nkala sana bana mwana.
3: Alefyo mwalanda fya chini. Lekeni nchipekanye tulea.
2: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapano maya kupapa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
5: Imbila, ava chimiletela batanga tapafiabu umi, ukubwombela pamona wa Development Media International.
2: We mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
3: Shhh, talalemi, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
2: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Vanyina no mwana, valingilo kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
3: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenjenta wino, sana elio mwana afyarilwe.
2: Awe. Mulingire fyo kuwekirako ilo papita umulungumo pano maya kupapa. Elio nakabiri pano maya milungumo tanda waka michenchente no mwana kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Elio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo afikile.
3: No mba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kuti bachita fyo nsefyo.
4: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na abena mwenu bamishindike ndesheni.
3: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkala ukubwekela mo kuchipimo panu maya kupapa.
2: Chika nkala sana bana mwana.
3: Alefyo mwalanda fya chini. Lekeni nchipekanye tulea.
2: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapano maya kupapa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
5: Imbila, ava chimiletela batanga tapafiabu umi, ukubwombela pamona wa Development Media International.
6: Kwati kudia luba litubiale kwe fiumbu.
7: Chachi ne mayo. Kabeji iwe fioko kuine luba di epela. Musonda.
6: Ala ifi fia kunya nomba. Fiana haba ifikankala kudiwe. Ifi ulefua yuku imita.
7: Mwisa kama na mayo. Nganaishiva fiatini nkwate fumo. Pye. nishiage muka. Edo nkatampa no kudia ifia kudia ifia abamo umudio.
6: Awe mwana wandi. Ilo fia watampa ukutontonka nyapaku kwata ulupwa. Nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumagana. Pakutila ilova likwate umufundo uwa kumesha ifia kudia no kufikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
7: Kini cha chine, kwati fie nilirine ibala. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
6: Chishinka echo, ule kabila isavi, imbalala, nomusalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ifi fionse, fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana ukukula wino no kukwata ubu umyobusuma ilu alimumana.
7: Oke mayo, alana demwa sana atini nkwata imu mwe wako njafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
6: Papu kwata umwana uamaka, nubu umibusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifia kudia ifia lekana lekana. Ifia kwatamu umudio chila vushiku.
5: Iimbila, aba chimiletela batangata pafiabu umi, ukubombela pamona ba Development Media International.